0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya sannan ku da kasancewa da zango na biyu ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bona tare da Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa yayin da kungiyoyin kwadago na Najeriya da sauran ƴan gwagwarmaya ke fafutukar tabbatar da biyan ma'aikata mafi karancin albashin naira 70,000 a jihohi da dama na kasar. Gwamnatin tarayya ta fara shirin ƙara albashi mafi karanci ga masu riƙe da mudafin iko ta fannin siyasa. Shin ko wannan na iya zama ciko a tudu saboda halin tsitsi da ƙasar ke ciki?
2: Dukiya ce ake neman ta a yi gasa kwatanta kai da a manyan 'yan kasuwa ko mashahuran masu kuɗin duniya wanda su wa'incan sana'o'i suka tara wa'innan dukiyar. Mu kuma a nan Najeriya daga gwamnati ake ibo wa'innan dukiyar ake yin facaka da su a jidai.
1: To a gefe guda kuma rundunar sojin Najeriya ta ƙara ƙami wajen samun kayayyakin yaƙi da take ƙerawa a cikin ƙasar domin samun dogaro da kai maimakon ƙasashen ƙetare da ke ja mata rai kafin biya mata buƙata. Yayin da kuma ya rage kwanaki ƙalilan jamhuriyar Nijar ta cimma yarjejeniya da kamfanin Zima Hi-Tech na Canada don gina sabuwar matatan mai a doso. Masana tattalin arziki sun shawarci mahukunta da sita katsantsan don kauce kurakuran da aka fuskanta da kamfanin CNPC na China. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi, amma ga labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufai. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
3: Trump ya sake gargaɗin Iran kan mallakar makamin nukiliya. Kushner ya gana da Netanyahu kan farfaɗo da shirin zaman lafiya a Gaza. Mali ta ɗaure fitaccen ɗan jarida da wata mai fafutuka shekaru 7. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddadawa a yau cewa Iran ba za ta mallaki makamin nukiliya ba a daidai lokacin da ake fama da rashin samun fahimtar juna wurin warware rikicin gabas ta tsakiya. Trump ya ce babban burin Amurka shine tabbatar da cewa Iran ba ta mallaki makamin nukiliya ta kowace hanya ko siga ba. Manzon musamman na shugaban Amurka Donald Trump Jared Kushner ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a safiyar yau Litinin bayan tattaunawa da shugabannin Hamas a kokarinsa na farfado da shirin zaman lafiya a Gaza. Wannan na zuwa ne bayan Hamas ta amince da matakin baya-bayan nan na shirin Trump yayin da Netanyahu yake amincewa da shi. Yana mai buƙatar a tabbatar da kwance ɗamarar Hamas baki ɗaya. Kushner ya kuma buƙaci Hamas ta tabbatar da cewa za ta ajiye makamanta tare da watsi da duk wani shirin sake mulkin Gaza. Hamas ta ce ta jajirce kan shirin kuma tana buƙatar Amurka ta matsawa Netanyahu ya aiwatar da yarjejeniyar. A gefe guda Netanyahu ya ce ba zai janye sojojin Isra'ila daga Gaza ba har sai an kwance ɗamarar Hamas. Mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran a Yemen sun harba makamai masu linzami guda 5 a wuraren da ke kusa da mashigar Bab al-Mandab, kamar yadda majiyar sojojin Yemen ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Jamus na DPA. Bab al-Mandab ta kasance muhimmiyar mashiga ce da ke hada Bahar Maliya da tekun Aden da kuma tekun India, kuma tana cikin gajeriyar hanyar zuwa tsakanin Asiya da Turai ta mashigar Suez. Har-haren Houthi na baya-bayan nan sun dakatar da ayyuka a tashar jiragen ruwa ta Mokha tare da haddasa asarar dukiya da aka kiyasta ta kai dala miliyan 16. A nata bangaren, sojojin Yemen sun ce sun gudanar da hare-haren soji 181 kan wuraren Houthi, ciki har da hare-haren jirage marasa matuka da makamai masu linzami. Wannan na faruwa ne yayin da ake ci gaba da kasancewar fada tsakanin sojojin gwamnati da Houthi, wanda ya yi sanadin mutuwa da jikkata mutane da dama a bangarorin biyu. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Wata kotu a Mali ta yankewa fitaccen ɗin TikTok kuma mai gabatar da shirye-shiryen rediyo da talabijin Muhammad Yusuf Bathily, wanda aka fi sani da Rasbath, da kuma mai fafutuka Rokia Dumbiya hukuncin ɗaure shekaru 7 a gidan yari da kuma ƙarin wasu shekaru 3. An same su da laifin haɗa baki da kuma ɓata sunan gwamnati bayan sun sha sukar gwamnatin sojin ƙasar. Dukkansu sun shafe shekaru a tsare bayan Rasbath ya gabatar da wani shiri a shekarar 2023 kan matsalolin tattalin arziki da talaka kawan Mali ke fuskanta. Masu kare su sun musanta zarge-zargen da ake musu, yayin da masu gabatar da ƙara suka ce Rasbath na barazana ga gwamnatin sojin, don haka ya kamata a nisantar da shi daga kafafen sada zumunta ta rediyo. Tun bayan juyin mulkin da soji suka yi a Mali, hukumomi sun ƙara taƙaita 'yancin faɗin albarkacin baki tare da matsawa sukar gwamnati lamba. Akalla magoya bayan jam'iyyar Yabkolo 35 ne wanda ke adawa da yakin Russia da Ukraine aka tsare a wajen ginin kotun koli da ke Moscow yayin da ake sauraron karar da jam'iyyar ta shigar kan cire ta daga zaben majalisar dokokin kasar. Shugaban jam'iyyar Nikolai Rybakov ya tabbatar da kaman tare da bukatar kotun ta bada umarnin sakin waɗanda aka tsare da kuma dakatar da abin da ya kira yunkurin tsoratar da magoya bayan jam'iyyar. Kotun ta sake duba karar Yabkolo bayan ta soke rajistar jam'iyyar a zaben sakamakon korafin wata jam'iyya mai goyen bayan Kremlin da ta zarge ta da karya dokokin zabe. Yabkolo na goyen bayan tsagaita wuta a Iraqin Russia da Ukraine, lamarin da ya sa masu goyen bayan Kremlin ke zargin mambobinta da cin amanar kasa da yi wa kasashen yamma aiki. Jam'iyyun goma ne kawai aka amince su shiga zaben kuma dukkansu na goyen bayan shugaba Vladimir Putin. Hadakar jam'iyyun adawa ta Zambia NRPUP ta ce ta yi watsi da zargin gwamnati na cewa wasu daga cikin mambobinta ciki har da waɗanda aka kama na da hannu a ayyukan mayaka ko masu tayar da kayar baya yayin zaben kasar. Gwamnatin ta ce ƴan sanda sun kama mutane 11 a ranar zabe yayin wani samame da aka kai kan wata kungiyar mayaka da ake zargi da barazana ga tsaron kasa. Sai dai jam'iyyar NRPUP ta adawa karkashin tsohon minista Brian Mundubile ta musanta zargin, tana mai cewa samaman ya faru ne a gida sa inda aka yi harbe-harbe tare da jikkata wani dan majalisa. Gwamnati ta ce wasu daga cikin waɗanda aka kama na da alaka da shirye-shiryen soji da sansanonin horar da mayaka ba bisa ka'ida ba tare da mallakar makamai da alburusai. Sakamakon farko ya nuna shugaba Hakainde Hichilema na kan gaba da kusan gashi 60 cikin 100 na ƙuri'un da aka kirga. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: A gaida Khadija Ahmed Rafa'i da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To yayin da kungiyoyin kwadago a Najeriya da sauran ƴan gwagwarmaya ke fafutuka da kuma korafin ganin an biya wato mafi karancin albashin naira 70,000 a jihohin kasar da dama wannan da aka gaza samu, gwamnatin kasar ta fara shirin ƙarayen mafi karancin albashin masu riƙe da madafun iko a fannin siyasa da kashi 300, lamarin da zai baiwa shugaba Tinubu damar karɓar naira miliyan 5 maimakon miliyan 1.5 da yake karɓa a baya. To sai dai alamuna ne cewa na nuna cewa tsarin zai yamtsa hazo sakamakon rashin isassun kuɗaɗen biyan buƙatun jama'a da gwamnatin ke kokawa a kai. Ga wakilinmu na Abuja Ubala Musa da ƙarin bayani.
4: A ƙarƙashin na sabon tsarin dai shugaban ƙasar Bola Tinubu na iya kaiwa gida da abin da bai gaza naira miliyan 5 a cikin sunan albashi ba. Tsarin kuma da ya kalli ƙaruwar da ta kai kusan kaso 300 daga naira miliyan 1.5 da shugaban ke ɗauka yanzu. Shugaban hukumar tana kuɗaɗe da raba su a tarihin Najeriya, hukumar kuma da ke da alhakin yanke albashi ga masu siyasa ta ƙasar, ya ce tuni hukumar ta amince bisa ƙarin da ke zama irinsa na farko a shekaru 1918. Muhammad Bello Shehu ya ce ƙarin ya zama na wajibi kan hanyar inganta rayuwa na masu riƙe da makamai na siyasa da ƙila ma kaucewa su da dukiyar al'umma.
5: Shugaban ƙasa da gwamnat da ɗan majalisa kowa iyalin shi suna zuwa kasuwa, ka san yanda halin rayuwa take a yanzu. An samu ƴan canje-canje, saboda haka dole ne mu rinka duba irin waɗannan abubuwan mu ma mu ga wani irin gyara ne za mu yi.
6: To amma in har Najeriya tana korafin rashin kuɗin biyan mafi ƙarancin albashin naira 70,000 zuwa sama, ta yana za a samu kuɗin za a biya miliyan ƙila ma miliyoyi kenan.
5: Duk wanda za ka karɓi albashi a hannun shi kullum zai gaya maka cewa shi bai da kuɗin da zai iya biyan ka. Amma kuma ka bincika gani shin haka ɗin ne maganan take. Idan mutum yana aiki zababbe ne ko ba zababbe ba, ya kamata ka bashi albashin da zai duba ya gani zai iya ciyar da iyalin shi ya iya yin wasu harkokinsa.
4: Har ya zo yanzu dai hakanan jihohin tarayyar Najeriya guda 9 na ta jan kafa bisa mafi karancin albashin ma'aikata na gwamnati, duk da cewa dai jihohin sun kalli ƙaruwar kuɗin shigar tunin kai kusan gida 3. Ana jan daga a tsakanin ƙungiyoyi na ƙwadagon ƙasa da gwamnatin bisa yiwuwar wani ƙarin albashin. Dr. Mutuƙa Shehu yana zaman shugaba na gangamin da waya kai a ƙungiyar NLC ta ƙwadagon tarayyar Najeriya.
7: Wannan ƙoƙari da suka ya nuna tabbaci cewa buƙatu da musamman ƙungiyoyin ƙwadago yanzu suke sa a gaba na tattauna sabon mafi ƙarancin albashi na 500,000, to abu ne da ya kamata. Kasuwa ɗaya ake zuwa, wahalhalun da su na ƙasa suke sha na sama ba su da shi, za ka ga su akwai motoci da suke tallafa musu, suna da wasu allowance. Bashin ai su a wajensu suna ne kawai. Amma shi ma'aikaci ba shi da wani abu in ba wannan abin da yake zuwa masa ba.
4: A inda kasashe masu yawa masu riƙe da muƙamai walau a ɓangaren zartowa ko doka ke aiki bisa tsari na wucin gadi, anan a tarayyar Najeriya da ya rike mukamin na siyasa na zama jin aikin da kan dake lokacin hankalin yayin sa tsarin kuma rike da tsadar gaske kuma ki gina burin tara kudade da ke zama mara adadi. Dr. Isa Abdullahi dai na zaman kwararre cikin batun tattalin arziki kuma ya ce da kamar waya sabon karin kashi kishiro da ke cikin gidan siyasar tarayyar Najeriya a halin yanzu.
2: Karin albashi wa masu madafan mulki ba shi ne abin da zai sanya su ɗauki ido ga abin da yake na Najeriya ba. An riga an gina ɗauke dukiyar ba ana neman albashi ne don a ɗauki ɗawainiyar rayuwa yau da kullum a ci abinci ko a gina gida ɗan guda ɗaya biyu ba. Dukiya ce ake neman ta a yi gasa kwatanta kai da manyan 'yan kasuwa ko mashahuran masu kuɗin duniya wanda su wa'ancan sana'o'i suka yi suka tara wa'annan dukiyar. Mu kuma a nan Najeriya daga gwamnati ake ibo wa'annan dukiyar ake yin facaka da su a ji daɗi. Ba miliyan 5 shugaban ƙasa yake nema ba, ba miliyan 5 sanata yake nema ba.
4: Aiwatar da sabon ƙarin da yana nufin ƙarin kisan kuɗi a ɓangare na hukuma da tun da farkon fari ta aiwatar da sabon albashi ga jami'an tsaron da ke yaƙi da ta'adda. Ubana Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To daga batun harkokin siyasar tattalin arziki a Najeriya sai batun tsaro inda rundunar sojin ƙasar ta ƙara ƙaimi wajen samun kayayyakin yaƙi da take ƙerawa a cikin gida ta yadda za ta dogara da kanta a fannin buƙatar makamanta musamman sabuwar fasahar ƙera jiragen yaƙi marasa matuƙa. Shirin da ake ganin zai rage dogaro da ƙasar ke yi da ƙasashen waje. To koren tasiri hakan ka iya yi a yaƙi da ta'addanci da ƙasar ta jima a kai, ga wakilinmu na Abuja Uwais Abubakar Idris da ƙarin bayani.
8: Najeriyan da ta shatawa kanta samun cimma kashi 40 cikin 100 na buƙatar makaman da sojojin ƙasar ke amfani da su ne ta hanyar samar da su a cikin ƙasar. Aikin da ma'aikatar ƙera makamai ta sojoji ta yi nisa a cikin sa tare da faɗaɗa lamarin ta amfani da kamfanonin cikin ƙasar. Dr. Chuks Ekweme shine shugaban cibiyar Unicorn, ɗaya daga cikin cibiyoyi a Najeriya da suke samar da irin waɗannan kayayyaki ga sojojin. Inda kashi 80 cikin 100 na kayayyakin da suke kera jiragen da ba su da matuƙa daga cikin ƙasar ake samun su.
9: So another thing is our integrated drone defense system.
8: Yace wani abu shine tsarin jiragen yakin da ba su da matuƙa da muke da shi, shine muna da fasahar rikito da dugoni jirgi mara matuƙi. Za mu iya sanya wani sashi na sararin samaniya ya kasance babu jirgin da zai iya ratsa shi. Muna wannan ne domin taimaka bada tamu gudunmuwar domin ganin an shawo kan wannan matsala ta rashin tsaro.
9: Comes to an end.
8: Shekaru aru-aru da suka gabata da rundunar sojan Najeriya ta dogara ne kacokan akan shigo mata da makamai daga ƙasashen waje. Lamarin da yi ta haifar da matsaloli kama daga rashin kuɗi da siyasar duniya, inda wasu ƙasashe kan yi ƙememe

0: ya bayyana gamsuwarsa dangane da yadda Nijar ke raba hannu a mu'amalar aikin man fetur dinta da kasashe daban-daban a duniya.
1: Da kasar China ce kawai muke aiki da ita, mun ga matsalolin da muka samu lokacin nan. Ko shine ya nuna lalle yau ma'aikantanmu da kasar Niger tana da incin kanta na ta yi alaka da duk wani kamfani da zai kawo ci gaba a cikin kasar Niger.
0: A baya dai kungiyoyi da dama sun nuna shakku a game da karfin kamfanin na Zimar na iya tafiyar da wannan aiki na gina wannan matata. Yanzu da zancen ya sake farfadowa, 'yan Nijar sun zura ido su ga ko a wannan karo kamfanin na Zimar zai ba mara ɗansa kunya ko kuma zai kwantar kaya ne. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
2: Matakin gwamnatin Chad na sakin 'yan adawa ya haifar da rabuwar kawuna tsakanin 'yan siyasar ƙasar, inda dai lokacin da wasu ke maraba da matakin saboda taimakawa wajen ɗinke ɓarakar da ake fama da ita. Har ma aka jiyo madugun adawa Sakse Masra da aka sako daga kurkukun na kira da sulhunta rikicin siyasar ƙasar ta hanyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa. To kuma ne da dalili ga Muhammad Awal Balarabe ƙarin bayani.
3: Afuwar da shugaba Muhammad Debi yawa tsohon Prime Minister Chadi kuma shugaban jam'iyyar Le Transformateur Sakse Masra da ma dai wasu manyan jami'ai takwas na gamayyar GCAP ta kawo ƙarshen zamansu ne a gidan yari, amma bata soke hukuncin da kotu ta yanke musu ba. Wannan yana nufin cewa dai za a sake su ne daga gidan yari, amma tarar kuɗi da bayanan laifuffukansu suna kunshe ne a cikin littafin rayuwarsu, sannan rashin cancantarsu ta tsayawa takara na nan daram da kam. Mai sharhi kan siyasar Chadi, Betin Baye Yaminge, ya bayyana cewa akwai bambanci tsakanin sakin 'yan siyasa da aka yi da ainihin kalmar afuwa a fuskar doka.
4: President Mahamat Debi ya tanji Parti du Parti de l'Opinion Nationale.
3: Ya ce shugaba Muhammad Debi yana fuskantar matsin lamba daga wani bangare na al'umma, saboda haka ne ya yi amfani da iko da kundin tsarin mulki ya bashi wajen sakin waɗannan 'yan siyasa. Amma a yanzu ya rage wa majalisar dokoki ta sauke nauyin da ke kanta. Za a iya tantance gaskiyar matakin da ya ɗauka ne kawai ta hanyar tallafawa wani yunkuri na majalisar dokoki, ko da daga 'yan adawa ne ya fito na goyon bayan dokar afuwa ga waɗannan shugabannin siyasa da aka sake. A ƙasar Chadi, majalisar dokokin ƙasa ce kawai ke da hurumin zartar da dokar afuwa, amma inda giza ke saƙa shi ne jam'iyya da ke mulki ce ta mamaye majalisar, inda take da kujeru 124 daga cikin kujeru 188. Kuma mai sharhi kan al'amuran siyasa, Betin Baye Yaminge, ya yi tsokaci a kan wannan batu.
4: Améliorer le contexte politique, c'est non seulement rendre leur liberté à ces.
3: Yace inganta yanayin siyasa ba wai kawai sakin waɗannan shugabannin adawa ba ne, a'a. Amma yana nufin ba su damar sake zama masu cikakken 'yancin kai kawo a fagen siyasa. Idan hakan ko bai samu ba, wannan afuwar shugaban ƙasa za a iya ganin ta a gobe a matsayin wani tuggo daga ɓangaren mulki. Sanar da matakin sakin manyan 'yan adawan Chadi daga kurkuku ta riga ta haifar da martani mabambanta a ƙasar. Sai dai duk da haka, mataimakin shugaban jam'iyyar Dolan Bai Sadin Jesada, wanda kamfanonin labarai suka ambato, ya maraba da matakin, inda ya godewa shugaba Muhammad Debi saboda a ganinsa ya zaɓi ci gaba da haɗa kan ƙasa, kuma ya bayyana fatansa na shugaban ya buɗe babin tattaunawa don ciyar da zaman lafiya gaba. Amma a nasa ɓangaren, mai magana da yawun gamayyar jam'iyyun GCAP, Hisan Abdullah, ya ƙi amincewa da wannan sakin da shugaban ƙasa ya yi wa 'yan adawa, inda ya nemi a yi musu afuwa ne kwata-kwata. A gare shi dai, daura manyan 'yan siyasa sannan a yafe musu 'yan watanni bayan haka, yayin da ake ci gaba da kwace haƙƙinsu na siyasa, ya zama babban koma baya ga tsarin demokradiyya. A ɓangaren fadar shugaban ƙasar Chadi kuwa, ra'ayi ya bambanta sosai da na 'yan adawa. Jam'iyyar MPS da ke mulki ta yi maraba da shawarar sakin 'yan adawa, wanda ta bayyana a matsayin mai amfani, kuma wacce za ta ba waɗannan manyan 'yan siyasa damar komawa ga iyalansu.
2: A gaida Muhammad Awal Balarabe, kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen rahotanninmu na wannan zango.

0: To madalla da fatan shirin ya nishadantar zamu ji harkokin da suka shafi muhalli.
1: DW mutum da duniyar sa.
2: Mai sauraro assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shirin shiri ne dake nazarin lamarin da suka jibanci muhalli da yanayi kuma wannan karan shirin ya duba wannan batu ne
3: zagayen da muke yi muna duba bishoyi ne wanda mun dade da bincike meye dalilin mutuwan sa kaman mutumin da ya tsufa ne shekaru sun kai masa sai ka dan bige shi da wani abu to mutuwar sa ba zai yi wahala ba
2: sai ka kasance tare da ni Aliyu Muhammad Waziri don jin cikakken shirin

0: bishiyoyi sun kasance tamkar wata katanga ce ga muhalli saboda kariyar da suke bayarwa gare shi. Sannan dasa su da kuma kula da lafiyar su na taka muhimmiyar rawa wajen kare muhalli daga kwararowar hamada da zaizayar kasa, wanda rashin su gaba daya ko kuma ingantattu kan kai ga haifar da wadancan matsaloli da muka ambata a baya. Kasancewar bishiyoyin abubuwa masu rai sukan samu matsala ta ciwo da kan bukaci jinya, kamar yadda mutane da dabbobi kan samu kansa irin wannan yanayi. To amma me yake haifar da bishiyoyin su kamu da waɗannan cutuka? Kuma ta waɗannan hanyoyi ake gane sun kamu da cutar? Masanin muhalli Dr. Mahmud Muhammad Bosi ya yi mana ƙarin haske.
1: To yawanci wajen jinyan bishiya abinda ake lura shi ne za ka ga tun daga ganyenta ko kuma jikinta, duk lokacin da masana suka ga cewa akwai nakasu a cikin wannan bishiya din, to za su gane cewa bishiya tana bukatan wani nutrient da ya kamata a kara mata, yau wani sinadari da ya kamata a ce an kara mata, wanda shi ne ai kaman yanda ake shuka na gona. Duk lokacin da ka ga wani sa'ili ya yi yalo, ka san cewa ga abin da yake bukata, ka sa masa taki, ka gyara shi, ka masa noma, ya zama cewa ciyawan da yake kasansa an ciccire su saboda yake samun iska sosai. To ita ma bishiya haka ne.
2: A kamar da wani irin lokaci ne ake gane irin hakan ya samu bishiya?
1: Akwai lokacin da zaka ga kawai yanda ganyenta yake yi, ka san cewa akwai matsala, tana bukatan a kara mata ko nutrients da zai balancing, ya zama cewa ta samu sassauci na wannan abu, ko kuma tana cikin rashin ruwa, ko idan har ba ta girma sosai ba kenan, shine ake sa wannan ko compost na kashin shanu. Akwai lokutan da har feshi zaka ga ana musu su kansu bishiya din, idan muka ga cewa akwai infection na kwari da yawa sun takura wa bishiyan, idan mai yaya ne, duk lokacin da ta yi fure kaga ta zubar, akan yi abubuwa da yawa kaman na feshi din da su taki da ake sawa, wanda ake sun ake mata ita kanta bishiya din wani akan yi injectin mata wannan hormones din.
0: A lokuta da dama jama'a idan ta ga bishiya ta samu larurar cuta, sare ta ake yi maimakon sanar da masana don daukar matakin da ya dace ga wannan bishiya, ba tare da la'akari da irin gudunmuwar da take bayarwa ga muhallin ba. Dr. Mahmud Bosi, wanda shine shugaban hukumar karewa da tsaftace muhalli ta jihar Bauchi, ya bayyana matakan da suke sanya asarar bishiya ko kuma jinyar ta zama mafita, musamman ma waɗanda ke cikin gari da anan aka fi samun irin waɗannan matsalolin.
1: To duk lokacin da kaga ana magana cewa ita bishiya za a cire ta a dasa sabuwa, to masana sun lura cewa kawai wannan bishiyan ta riga da ta mutu ne. Akwai lokuta da yawa da zaka ga ga bishiya tana tsaye, amma kana dubawa zaka ga ta gama bushewa. A irin wayannan lokuta yawanci masana sukan ba da shawarin cewa a cire ta, yanayi na iska da ake ta fannunukan mu irin wannan, duk lokacin da za a yi ruwan sama yakan taho da iska ne sosai. A nan cikin garin Bauchi ma mun samu cases na bishiya tana tsaye da ranta bata mutu ba ma, amma saboda karfin wannan iska din ya kada ita. To a irin wannan lokuta ne zaka ga cewa idan masana suka duba suka ga cewa bishiyan ta mutu, gara a cire ta saboda katta zama hatsari wa mutane, musamman idan tana kan hanya. Wani sa'ili akwai saboda yanayi sai ka dauka bishiyan ko ta mutu ne, to amma ba mutuwa ta yi ba, tana season da take zub da ganyenta ne ta kara fito da wasu sabbi. So duk wayannan su ne matakan da masana suke dubawa idan har suka yadda cewa suka gane cewa a kimiyyance wannan bishiya ta mutu, kuma tana wajen da za ta iya zama hatsari wa al'umma, to cire ta yafi alheri.
0: Wasu masana muhalli na alakanta yadda bishiyoyin ke kamuwa da cutukan da irin ɗabi'un jama'a a muhallin da yadda suke sanyawa su kamu da cuta. Wannan kuma ita ce tambayar da masanin muhalli a Jami'ar Abubakar ta Fawa Kalewa ta Jihar Bauchi a Najeriya, Farfesa Ahmad Abdulhamid ya amsa mana.
3: Ba za a iya haɗa kai tsaye cewa ƴan adam ne suke jawa ba, tunda waɗansu cututtukan burbuɗinsu ne na mutum yake tare da tsuntsaye ko ƙwari, to da sun je sun sauka kan itacen sai su baza. Wani kuma iska ne na cutan daga wuri mai nesa, in ya kwararo ta wajen duk sai su sauka, shi kwayan cutan ko na bacteria ne ko na fungi sai su sauka kan itatuwan. Amma ɗan adam ɗin ma shi ma ya kawo matsala, in a gona ne watakila aka samu wani bishiya ko wani tsuro yana da wannan burbuɗin ya sauka a jikin ɗan adam ko rigansa ko wani kayan abin gonansa, sai kaga har ya zo wurin da ma ba wajen gona bane, ya shigo cikin inda mutane suke.
2: Idan misali bishiya ta kamu da cuta haka, cire ta shine yafi alfanu ko kuma a yi mata jinyar shine yafi amfani?
3: To, anan dai gaskiya cirewa zai fi, saboda kaga kaman cuta na bishiya inda ake shi ne akan gutsar wurin ne, kaman inda ake na a dauke inda ake kira wai dan bangare haka na dan Adam. To, ana dauka ne sai a kai ɗakin gwaji sai a duba. Idan aka duba za a gane cewa ko bacteria ne ko virus ne. Ko kuma fungi.
0: Me sauraro kana tare ne da shirin mutum da duniyarsa daga nan sashen Hausa na DW. Sai wado mun ganin ta aikin ta na bada kariya ga muhalli da kuma lura da irin wannan matsala ta rashin lafiya da bishiyoyin suke samu yasa ma'aikatar gidaje da muhalli ta jara Bauchi ta kaddamar da wani shiri na musamman domin kula da bishiyoyin da suka kamu da cutuka daban-daban da suke neman kashe su. Alhaji Dallami Ahmad Kawuli shine kwamishinan ma'aikatar.
4: Wayannan bishiyoyi hagun da daman su gidajen mutane ne da dukiyoyin al'umma wadda haƙƙin housing ne ta kula da shi, sannan yanayin da suke kawowa ake amfana da shi abu ne da ya jibanci sauyin yanayi, climate change kenan. Sannan shi kansa bishiyan hurumi ne na kula da gandun daji wadda anan ministry mu yake, sannan inda bishiyoyin suke muhalli ne. Saboda haka zagayen da muke yi muna duba bishiyoyi ne wadda mun dade da bincika meye dalilin mutuwansu. Tsufa ne, kaman mutumin da ya tsufa ne shekaru sun kai masa sai ka dan bige shi da wani abu, to mutuwarsa ba zai yi wahala ba.
0: Alhaji Dallami Kawuli ya kuma ƙara da bayyana tsawon lokacin da wasu daga cikin bishiyoyin da suka yi aiki a kansu a cikin garin Baucin a matsayin wani jigon aiki na kula da lafiyar tasu, matukar ana fatar ci gaba da samun amfani daga bishiyoyin.
4: Sama da shekara 70 suna nan a raye. Wayannan bishiyoyi an shuka su tun zamanin su Sardauna, tun kafa samu ƴancin kan Najeriya. A duk inda aka shuka irin wayannan bishiyoyi, inda suka fi kula da irin wayannan bishiyoyi babu kaman jihar Bauchi. Domin akwai lokacin da ma'aikatar kula da gandun daji ta bamu wani girmamawa ko ince mutuntawa na musamman akan kula da wayannan bishiyoyi da aka yi. Abubuwan da ya dan taba su yanzu yawanci tsufa ne kamar yadda na faɗa, da kuma aka zo yin wannan aikin wasu jijiyoyin su ya samu takuwa.
0: Kwamishinan ma'aikatar muhalli da gidaje ta jihar Bauchi Dallami Ahmad Kawuli kuma da bayanin nasa ne muke kammala shirin na wannan makon.

Shirin wasiƙun ma sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Wasiƙa gaba ta kace Mansur Babaure na fada daga jihar Gombe a Najeriya. Yace yunkurin hadewa domin kayar da gwamnati mai ci a zabe mai zuwa da jam'iyyun adawar Najeriya ke yunkurin yi abu ne mai kyau. Da fatan Allah ya sa hakan ya haifar da alkhairi ga 'yan Najeriya. Sai wasiƙa Haddafu mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya. Yace DW Hausa a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in taya zababban gwamnan jihar Osun wato Ademola Adele ke murna samun nasarar zabe da yayi a ranar Asabar da ta gabata. Su kuma waɗanda basu samu nasara ba muna ba su hakuri domin ita siyasa haka ta gada. Sai wasiƙa Shafiwa Abubakar Dandime daga jihar Katsina a Najeriya. Yace DW Hausa dan Allah ina kira ga al'umma da su lura da wanda za su zaba a matsayin shugaba ba wai jam'iyya ko mutum ba. Amma nagarta ita ya kamata su duba. Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sai wasiƙa Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa daga jihar Zamfara a Najeriya. Yace abubuwa da yawa suke ci mana tuwo a ƙwarya. Babba daga cikin su shine yadda 'yan siyasan ƙasar mu Najeriya suka fifita bukatun su akan na al'umma. A gaskiya wannan abu yana matukar bani mamaki. Ya kamata 'yan siyasan Najeriya su sani shugabanci nauyi ne mai girman gaske. Su daina wasa da abin da Allah zai yi musu hukunci a kai. Don haka gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba. A ƙarshe ina roƙon Allah ya azurta mu da shugabanni na gari masu ƙaunar mu ba waɗanda muke ƙauna ba. Sai wasiƙa mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin wadda ta fito ta hannun Ibrahim mai wankin hula da Hassan Albasari Abu Affan da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da Hamidu Kalallabuwa Nijar tare da Fatima Sharifiya M Ahmad. Suka ce mu dai babbar damuwar mu babu kamar halin da muka tsinci kanmu na rashin tsaro a arewacin Najeriya. Amma a yanzu shugabannin mu na Najeriya musamman na arewaci babu abin da ya dame su sai dai maganar siyasa. Don haka muna addu'ar Allah ya kwace mu a hannun waɗanda ba su ƙaunar mu.

0: da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Kuma da lagai da Zainab Bilyaminu Abdullahi da kokari za kuma ta dora ne daga sakonnin amanan karo akan rahotannin da muka gabatar. Zainab, barka da wannan lokaci.
2: Barka dai da aiki.
1: To Zainab, me masu sauraro ke cewa ga rahotanni nan kan batun karin albashin yan siyasa a Najeriya, ga batun samar da kayayyakin tsaro a Najeriya, ga batun gina sabbin matatun mai a Niger, ga ma har batun sakin yan adawa a Chad.
2: To ai wannan kusan zan iya cewa wannan batun muhawara din akan batun ƙarin albashi, musamman ma da yake an ji an ambaci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, wato ya dauki hankalin masu sauraron mu kwarai da gaske.
1: Wajibi ne ai la'akari da halin da ake cewa kasar na ciki na tsitsi kan rashin kudaden gudanarwa.
2: Ga tarin bashi kuma. Ga tarin bashi. Wannan haka yake. To akwai Prince Joe Gololo daga jihar Yobe ya ce haba ƙasa ta Najeriya a yanzu har shugaban ƙasa ya cancanci ƙarin albashi bayan mutane na fama da talauci tun daga hawansa. Shi kaga kaman ayi tambaya ce ya jefa.
1: Eh, watakil ko hakan ya bashi nutsuwa don ci gaba da aikin sai da ya dace ko?
2: To ga alama dai kaman yanda suka bada uzuri kenan. To akwai Lawali Manchester Kamba yace bai dace a yi wa shugaban ƙasa ƙarin albashi ba a daidai wannan lokaci, don haka ba mu goyon baya. Sai Sani Ashahura Mai Goro yace muna Allah wadai da ƙarin albashin da ake yunkurin yi wa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
1: To amma kin ga su ma ƴan kwadago suna fafutukar wai ganin ma'aikata su ma bifi ƙarancin albashinsu ya koma 500. Anya wannan mai yiwuwa ne ku a Najeriya?
2: To abin da zai dan yi wuya ga alama
1: shine dai tunda 70 din ma har yanzu 30 din ma akwai jihohin da ba su aiwatar ba.
2: Ba kowa ne yake samu
1: kwarai kuwa balle 70
2: kwarai da gaske. To idan muka kara gaba daga jamhuriyar Niger ma akan wannan batu, akwai Mutare Ibrahim Bako daga jihar Maradi yace haka fa, wato su ba damuwar su talaka ba.
1: To fa
2: eh sun ce wai lokacin da al'umma musamman talaka yake cikin halin aljannar waina sama zafi ƙasa zafi, amma a wannan lokacin ne ake kokarin ƙarin albashi har da shugaban ƙasa.
1: To kallon sauran rahotannin magani saboda Khadija har ta shigo.
2: To a gurguje bari mu duba wannan batun matatar man fetur ta wato a jamhuriyar Niger kenan.
1: Ta doso ba da ra'ayi.
2: Haka Ibrahim Ado hawan dawaki jamhuriyar Niger ya ce muna maraba da wannan haɗin gwiwa tsakanin ƙasar mu Niger da ƙasar Canada. Bisaniya su ta gina matatar man fetur ta biyu a jamhuriyar Niger, muna fatan hakan zai kawo wa 'yan ƙasar samun isasshen mai.
1: Sai isa an yi ta farko a Sora ta Sora a can da Magaram.
2: Haka to akwai Isa Hamidu daga Yamai a jamhuriyar Niger ya ce muna maraba da jin za a gina matatar mai ta biyu a ƙasar mu Niger, Allah ya sa su gama lafiya. Si Isa Mato Mai Fada daga jamhuriyar Niger shi ma yace wannan yunkuri na gina matatan man fetur ta biyu a ƙasar mu Niger abin ayaba ne, sai dai muna ba gwamnati shawara kada ta saki jiki da gwamnatin Canada. Yawa, sai dai abi wato shawara ce abi a hankali.
1: Kin san kamar an taba samun matsala can ta kamfanin CMPC na China ba?
2: Na China haka. To sai batun rundunar na sojojin Najeriya kuma wato akwai ra'ayin Inusa Tankwabani Mbaka yace to rundunar sojan Najeriya muna maraba da wannan shiri na matsakaimi wajen samun kayan aiki da ake kerawa a cikin kasar don.
1: To Khadija ta ce a bata layi ta yi labaran duniya zagaye na biyu. Zainab Bilyaminu Abdullahi, muna godiya matuka, aje a kula da 'yan yara. Khadija, to idan ki shirya.
3: DW labarun duniya.
4: Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddadawa a yau cewa Iran ba za ta mallaki makamin nukiliya ba, daidai lokacin da ake fama da rashin samun fahimtar juna wurin warware rikicin Gabas ta Tsakiya. Trump ya ce babban burin Amurka shine tabbatar da cewa Iran ba ta mallaki makamin nukiliya ta kowace hanya ko siga ba. Manzo musamman na shugaban Amurka Donald Trump Jared Kushner ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a safiyar yau Litinin bayan tattaunawa da shugabannin Hamas a kokarin sa na farfado da shirin zaman lafiya a Gaza. Wannan na zuwa ne bayan Hamas ta amince da matakin baya-bayan nan na shirin Trump yayin da Netanyahu yake amincewa da shi yana mai bukatar a tabbatar da kwance damarar Hamas baki daya. Kushner ya kuma bukaci Hamas ta tabbatar da cewa za ta ajiye makamanta tare da yin watsi da duk wani shirin sake mulkin Gaza. Hamas ta ce ta jajirce kan shirin kuma tana bukatar Amurka ta matsa wa Netanyahu ya aiwatar da yarjejeniyar. A gefe guda Netanyahu ya ce ba zai janye sojojin Isra'ila daga Gaza ba har sai an kwance damarar Hamas. Mayakan Houthi masu goyon bayan Iran a Yemen sun harba makamai masu linzami guda biyar a wuraren da ke kusa da mashigar Bab al-Mandab kamar yadda majiyar sojojin Yemen ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Jamus na DPA. Bab al-Mandab ta kasance muhimmiyar mashiga da ke hada Bahar Maliya da tekun Aden da kuma tekun India kuma tana cikin gajeriyar hanya zuwa tsakanin Asia da Turai ta mashigar Suez. Hare-haren Houthi na baya-bayan nan sun dakatar da ayyuka a tashar jiragen ruwa ta Moka tare da haddasa asarar dukiya da aka kiyasta ta kai dala miliyan 16. Wata kotu a Mali ta yanke wa fitaccen dan TikTok kuma mai gabatar da shirye-shiryen radio da talabijin Muhammad Yusuf Bathili wanda aka fi sani da Rasbath da kuma mai babatuka Rokia Dumbuwa hukuncin daurin shekaru 7 a gidan yari da kuma karin wasu shekaru 3. An same su da laifin hada baki da kuma bata sunan gwamnati bayan sun sha sukar gwamnatin sojin kasar. Dukansu sun shafe shekaru a tsare. Bayan Rasbath ya gabatar da wani shiri a shekarar 2023 kan matsalolin tattalin arziki da talakawa Mali ke fuskanta. Masu kare su sun musanta zarge-zargen da ake musu yayin da masu gabatar da kara suka ce Rasbath na barazana ga gwamnatin sojin don haka ya kamata a nisantar da shi daga kafafen sada zumunta da radio. Akalla magoya bayan jam'iyyar ya bloko 35 ne wanda ke adawa da yakin Russia a Ukraine aka tsare a wajen ginin kotun koli da ke Moscow yayin da ake sauraron karar da jam'iyyar ta shigar kan cire ta daga zaben majalisar dokokin kasar. Shugaban jam'iyyar Nikolai Rybakov ya tabbatar da kaman tare da bukatar kotun ta bada umarnin sakin waɗanda aka tsare da kuma dakatar da abin da ya kira yunkurin tsoratar da magoya bayan jam'iyyar. Kotun ta sake duba karar ya bloko bayan ta soke rajistar jam'iyyar a zaben sakamakon korafin wata jam'iyyar mai goyon bayan Kremlin wadda ta zarge ta da karya dokokin zabe. To iyakacin abin da ya sauka kenan Abdul Karim gare ka.
1: To ga Sheikh Khadija Ahmad Rafa'i karshen shirin kenan baki daya godiya ga Zainab Bulyamin Abdullahi da kuma cinjina ga Brita Gruna da Hoye Gutierrez da suka kula da na'ura. Karshen shirin kenan wanda Muhammad Awwal Balarabe ya tsara kamar yadda kuka ji. Sunana Abdul Karim Muhammad Abdul Karim nake fatan za mu saki hadewa cikin shirinmu na yamma da yaddar Ubangiji. Kafin wannan lokaci nake fatan za mu kasance lafiya daga nan birnin Borno tarayyar Jamus.
5: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkamu da wannan maraice da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zango na uku kuke saurara daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Kuma zango na ƙarshe wanda a ciki za ku ji cewa bayan shekaru 6 ba tare da gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar Bauchin Najeriya ba. Da ƙarshe gwamnati ta gudanar da shi cikin yanayi na rudani sakamakon kauracewar jam'iyyin adawa. To sai da masana siyasa na da ra'ayin cewa irin wannan zabe da hukumomin jihohi ke shiryawa ba shi da wani inganci saboda tarihin aringizon sa.
2: Duk wani wanda ya kwane tashi a Najeriya ya san a dai wannan jamhuriya ta hudu zabukan kana hukumomi kawai je kana yi kani. Ba su da sai yanci a tsarin hankali saboda ba za ku kaɗe da Allah da Annabi ba.
1: To za ku ji cewa kwanaki kalilan bayan cimma yarjejeniya da jamhuriyar Nijar ta yi da kamfanin Zimar Hightech na Canada don gina sabuwar matatar mai a Dutso. Masana tattalin arziki sun shawarci mahukunta su yi takatsantsan don kaucewa kurakuran da aka fuskanta da kamfanin CNPC na China. Kasashen Afirka sun karkatar da hankulansu kan mashigin ruwan Hormuz da kasashen duniya masu arzikin mai ke balagogo a kai bayan gaza kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya. Za ku ji rawar da suke son takawa a kai. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi a cikin shirin. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ga labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
3: Kotun kolin Rasha ta tabbatar da hana jam'iyyar adawa da yakin Ukraine shiga zabe. Masu zanga-zangar adawa da bakin haure a Afirka ta Kudu sun nemi kasashen SADC su mayar da mutanen su kasashen su. Rage tallafin duniya na barazana ga rayuwar masu bukata ta musamman. Kotun koli ta Rasha ta tabbatar da hukuncin hana jam'iyyar Yabloko mai adawa da yakin Ukraine shiga zaben majalisar dokoki da za a gudanar a watan Satumba. Kotu ta yi watsi da karar da jam'iyyar ta daukaka duk da cewa shugabanta Nikolai Rybakov ya bugaci a maido da rajistar jam'iyyar. Yabloko ta ce za ta sake daukaka kara zuwa kwamitin koli na kotun. A wani bangare kuma wata kotu a birnin Pskov ta yanke wa mataimakin shugaban Yablogo Lev Schlossberg hukuncin daurin shekaru 11 da wata 1 bayan an same shi da laifin bata sunan sojojin Rasha. Schlossberg mai shekaru 63 ya sha sukar yakin Rasha da Ukraine kuma ya ce hukumomin kasar na amfani da kotuna wajen dakile masu sukar gwamnati. Rybakov ya bayyana hukuncin da cewa alama ce ta durkushewar tsarin shari'a a Rasha. Wakilin Amurka na musamman Jared Kushner ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Kudus a yau, inda Isra'ila ta ce an cimma matsaya kan matakan kwance ɗamarar Hamas da kuma aiwatar da shirin Amurka na bayan yakin Gaza. Taron na tsahon sa'o'i ya biyo bayan tattaunawar da Kushner ya yi da wakilan Hamas a Masar. Ofishin Netanyahu ya ce tattaunawar ta kasance mai zurfi da amfani, inda aka amince da kafa kwamitoci biyu, ɗaya kan kwance ɗamarar Gaza, ɗayan kuma kan tsaftar muhalli, ruwan sha da kiwon lafiyar jama'a. Isra'ila ta ce dole ne a kammala kwance ɗamarar Hamas kafin fara sake gina Gaza. Sai dai har yanzu akwai sabani kan ko Hamas za ta mika makamanta gaba ɗaya. Isra'ila dai na kokonto akan hakan, yayin da Amurka ke ganin hakan zai yiwu. A nata bangaren Hamas ta ce tana nan kan matsayar amincewa da shirin Gaza. Haka kuma kasashe takwas na Larabawa da na Musulmi sun yi alawadai da kin amincewar Isra'ila da shirin. Wani jirgi mara matuki da ake tattara zaton daga Rasha ya fito ya shiga sararin samaniyar Moldova sannan ya fashe a wani fili a cewar 'yan sandan kasar. Jirgin ya fadi ne a yankin Stefan Voda da ke kudu maso gabashin Moldova, inda ya haddasa wata karamar gobara babu dai wanda ya jikkata. Masana na bincike kan wurin da jirgin ya fadi. Kafofin yada labaran Ukraine sun ce jirgin mara matuki samfarin banderol na Rasha ne wanda ya kauce daga hanya yayin da yake gab da birnin Odessa na Ukraine sannan ya shiga Moldova. Lamarin ya faru ne kwana ɗaya bayan wani jirgi mara matuki ya shiga Romania daga sararin samaniyar Moldova, wanda wani jirgin yakin Spain da ke wato aikin sintiri na NATO ya harbo shi. Kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Kimanin masu zanga-zangar adawa da bakin haure 300 ne suka yi tattaki zuwa taron kungiyar SADC a Afirka ta Kudu a ranar Litinin. Suna buƙatar shugabannin ƙasashen yankin su kwashe mutanen su. An gudanar da zanga-zangar ce ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro yayin da 'yan sanda suka rasa masu zanga-zangar zuwa wajen taron da ke birnin Durban. Jagorar zanga-zangar Jacinta Gwesi Zuma ta ce suna kira ga Malawi da Mozambique da Zimbabwe da su kwashe 'yan kasar su da ke zaune a Afrika ta kudu ba bisa ka'ida ba. Rahotanni sun ce kusan baki 176 galibi daga waɗannan ƙasashe uku sun bar Afrika ta kudu. Yayin da zanga-zangar ta tsananta, shugaba Cyril Ramaphosa ya ce ya damu kuma yana jin kunyar yadda aka nuna wariya da cin zarafi ga bakin haure. 'Yan sanda sun ce akalla bakin haure hudu sun mutu a rikicin, yayin da wasu ƙasashe ke cewa adadin ya fi haka. Kungiyar Handicap International ta yi gargadin cewa rage kudaden tallafin raya ƙasa da agaji a duniya na jawo mummunan tasiri kai tsaye ga rayuwar mutane masu bukata ta musamman. Kungiyar ta ce masu bukata ta musamman na cikin waɗanda suka fi fuskantar illar rage tallafin, lamarin da ke ƙara hana su samun muhimman ayyuka da kuma barazana ga rayuwarsu. Rahoton ya nuna cewa tallafin raya ƙasa daga ƙasashen duniya ya ragu da kashi 23 cikin 100 a bara, wanda shine mafi girman raguwar da aka taba samu tun bayan koma war Donald Trump kan karagar mulki. Amurka ce ke kan gaba wajen rage tallafin, yayin da Burtaniya da Jamus da Faransa su ma suka rage kasafin kudin su. Kungiyar ta gudanar da bincike kan kungiyoyi 177 a kasashe sama da 35, inda kashi 79 cikin 100 suka ce sun fuskanci babban ragin tallafi. Ta ce hakan ya tilasta wasu dakatar da shirye-shiryen tallafi, yayin da kashi 14 cikin 100 suka ce za su iya daina ayyukan su gaba daya idan lamarin ya ci gaba. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: To a gaishe ki Khadija Ahmad Rafa'i da labaran duniya zagen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To nan gaba harkokin yau za ku je da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta fara tantance fursunonin siyasa da ke daura a kurkuku don yi musu afuwa a gogaranta na sulhun tarkice-tarkicen da suka addabe ta. Muna tafi da rahoto kan yadda tsananin zafi da ba taɓa ganin irinsa ba a tarihi ya kashe dubban jama'a Turai, har ma ya haddasa gobarar daji ta kone tarin gonaki baya ga janyo kafewar koguna. To amma bari mu fara da jigon rahotanninmu na wannan maraice. Bayan shafe shekaru 6 ba tare da gudanar da zaben kananan hukumomi ba a jihar Bauchin Najeriya, daga ƙarshe hukumar zaben jihar ta shirya wannan zabe a kananan hukumomi 20 a wannan litinin cikin yanayi na rudani sakamakon ƙaurace masa da manyan jami'an adawa suka yi, wanda ake ganin tamkar tuwona maina gwamnatin ta yi. Kamar yadda za ku ci ƙarin bayani daga wakilin mu Aliyu Muhammad Waziri.
4: Tun a 17 ga watan Oktoban shekara ta 2020 ce jihar Bauchi ta yi zaben ƙananan hukumomi, wanda daga shi ba sake wani ba sai wannan karan. Kuma a wancan lokacin gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad yana jam'iyyar PDP ce, wacce ita ta lashe dukkan kujeru 20 da aka fafata a kansu. Da fari wasu mazaɓu a safiyar ta yau malaman zaben ba su samu zuwa a kan lokaci ba, yayin da wasu kuwa tun da sanyin safiyar suka isa har kuma aka fara kaɗa ƙuri'a, kamar yadda ya kasance a mazaɓar harɗo a ƙaramar hukumar Bauchi. Ko yayin da yake kada tasa ƙuri'ar a mazaɓarsa ta duguri da ke ƙaramar hukumar alƙalari, gwamnan Bauchin Bala Muhammad ya tofa waɗannan kalaman.
5: Wanda ba su shiga ba wannan daman su ne suka ga cewa ba za su yi ba, amma mun sani cewa dama a zaɓe dole akwai wanda zai ci akwai kuma wanda zai faɗi. Ina fata wannan sabuwar jam'iyyarmu ta ABM za ta samu dama cikin ikon Allah yadda za ta gwada ƙarfinta a jihar Bauchi.
4: Kafin wannan zaben, sai da gwamnatin ta sanya 17 ga watan Agustan shekara ta 2024 domin gudanar da zaben, kafin daga bisani a bara ta sanya yau a matsayin ranar zaben, wanda ya zama ta ba da damar shiri na shekara guda. Shi ma dai Dr. Yakubu Adamu, wanda yake dan takarar gwamna a jam'iyyar APM mai alamar rogo, ya kada tasa ƙuri'ar a ƙaramar hukumarsa ta Giyaɗi.
6: An yi tsare-tsare mai kyau, kuma mutane ga sunan alayi sun bi tsari sun yi abin da ya kamata. Gaskiya abin yana da kyau sosai, matuƙa tsarin da aka yi. Ba mu taɓa ganin zaɓen local government da na councilor wadda yake da inganci irin wannan ba. Gaskiya mun ji daɗin yadda muka ga masu kansu hukumar zaɓe, muna jinjina musu bisa ƙoƙarin da suka yi don ganin an yi wannan abun yadda aka ba su.
4: Jama'a da dama sun bayyana yadda suka je suka kuma kaɗa ƙuri'ar su.
7: Sai sun duba voters card ɗinka, sun ga hotonka ne akai kafin su ja maka maki, sai an baka takardanka a wannan sama ya sanin, sannan kuma ka dangwala ba.
8: Sunana Hajiya Maryam Ahmed. Alhamdulillah, a yanda nake tsammani ma ban zata matan da su mata da matasa kamar yadda na ji.
4: Jam'iyyu biyar ne suka kaurace wa zaben ne yau bisa zargin rashin adalci da suka yi ne yadda aka shirya shi. Jam'iyyun sun hada da ADC, AAC, NNPP, PRP da SDP, kuma Dr. Ladan Salihu shi ya yi magana a madadin waɗannan jam'iyyun.
9: Saboda haka dalilan da ya sa waɗannan jam'iyyu da muka yi gangami muka yi haɗaka muka ce ba za mu shiga wannan zaɓe ba, kuma inda a ce yau hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Bauchi wato BASEC ta ginu akan adalci, ta ginu akan doka, kuma ta nuna ma jam'iyyun adawa cewa za ta yi waɗannan abubuwan bil haƙƙi, ba abin da zai hana jam'iyyunmu shiga wannan zaɓe. Saboda mun san bugu ɗaya za mu yi mu wuce wajen, ko da kwana goma za a yi ana kidaya.
4: Zuwa lokacin hada wannan rahoto kuma tuni aka fara ayyana sakamakon zaben, inda karamar hukumar Bauchi jam'iyyar APM ta lashe shi. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa, daga Bauchi a Najeriya.
1: To sai dai a cewar masana siyasa, wannan tsari ba sabon abu bane ga gwamnatocin jihohi a Najeriya waɗanda ke umarta hukumar zaben su wajen shirya maguɗi da murɗe sakamako domin dacewa da buƙatun su, kamar yadda Farfesa Abubakar Umar Kari ya shaida min ta wayar tarho ɗazun nan.
2: Duk wani wanda ya kwana ya tashi a Najeriya ya san a dai wannan jamhuriya ta hudu zabukan kana hukumomi kawai je kana yi ka ne.
1: Kamar yaya?
2: Ba su da sun yi hanci a tsarin hankali, saboda ba zabuka da Allah da Annabi ba. Kuma wannan ya faru ne saboda tsarin mulki ya kirkiri hukumomin zaɓe na jihohi, kuma gwamnoni da majalisun jihohi su suke kafa su. Idan ka duba sakamakon zabukan kananan hukumomi na kofi jiha Baba Bauchi ba, sai da cewa jami'ar da ke kan karbiyar mulki ita ce take cin zaɓukan nan 100% ko kuma kusa da haka. To saboda haka ƴan adawa duk inda suke, idan ma sun taka rawa ma sun ga irin wannan zaɓukan, ba abin da suke tashi da shi sai takaici. Su kansu ma jama'a ba ba sa kula da wannan zaɓe, ba su fitowa.
1: To amma Farfesa, la'akari da abin da ya fara jihar Oshun, kasancewar jam'iyya ce ta adawa ga babbar jam'iyyar APC mai mulkin tarayyar Najeriya, gashi ta lashe zaben gwamna. Ita kuma jihar Bauchi ta yi fice wajen sai ka ga jam'iyya mai mulki amma an kayar da ita zaben gwamna ne ko dan majalisa. Baka ganin ko al'ummar Bauchi sun saba yin irin wannan su karkatar da ra'ayinsu ga abin da suke so?
2: Da farko dai ni dan jihar Bauchi ne. Na biyu kuma abin da kake faɗa da kuma zabuka kana da hukumomi gaba ɗaya ba a sinya ɗaya ma suke ba. Eh, kuwa ya riga sun cewa musamman ma a wannan jamhuriya ta uku, yan jihar Bauchi mun yi suna da jajircewa akan cewa ga abin da muke so, kuma duk lokacin da muka karkata kan abu na zaɓe sai mun same shi. To amma ana maganar zaɓuka na ƙasa ne, wannan kuma kana maganar zaɓukan ƙananan hukumomi ne. Abin da yake faruwa bo shi ne a zaɓuka na ƙasa mutane suna fitowa su kasa su tsare su raka. To amma a wannan ba a ma zaɓen, ayyana kawai ake.
1: To amma Farfesa, ba ka ganin waɗannan jam'iyyun adawa ADC, AAC, SDP, PRP da NNPP kamar sun hana wa al'ummar jihar haƙƙinsu da 'yancinsu na kaɗa ƙura tun da sun janye daga wannan zaɓe?
2: Wani zai iya cewa haka ne, to amma kuma na gaya maka a ko'ina ma haka ake yi. Saboda wanne ne haƙƙi ne wanda ko ka bi ta kaka da ƙura ba zai tasiri ba. Su fa waɗannan hukumomin zaɓe da jiha abin da gwamnati ya gaya musu kansu suke yi. Su kawai za a ba su sakamakon zaɓe ne kawai su karanta. Ina tabbatar maka yau idan ka je Bauchi za a ga a rumfar da akwai mutane 500, mutane goma ba za su fito kaɗa ƙuri'a ba. Amma kuma za a ce mutane 200-300 sun kaɗa ƙuri'a, kuma dukkansu sun zaɓi jam'iyyar APM. In ka je za ka ga wata jam'iyya, ita ma wata jam'iyyar da ke za ta ci. Shi ya sa akwai gwagwarmaya daga yadda ake kwari a kan cewa ko dai ma a daina wannan zaɓukan ƙananan hukumomi, ko kuma a ba hukumar zaɓe ta ƙasa ta shirya su, ko kuma dai a yi wani tsari wanda wannan zaɓe ne kasance da tsafta.
1: To Farfesa, matuƙar aka ce akwai buƙatar yin garan bawul ga wannan tsari har sai ya shafi kundin tsarin mulki, ga kuma koke-koken da 'yan adawa suka yi ba ba su isasshen lokaci na yin yaƙin neman zaɓe ko yin zaɓen cikin gida ba ma. To ta yaya ma za a gudanar da garan bawul da zai tabbatar da Najeriya akan tsantsar demokradiyyar?
2: Hanyar nan dai da ake bi na cikin tsarin mulki wanda za a fara daga majalisun sannan samu 2-3 na majalisar da 'yan majalisar dattijai, 2-3 na 'yan majalisar wakilai, da kuma 2-3 na majalisun jihohi abun yara dan mu yaya to amma in tafiya kai tafiya jiki magayi ne to saboda haka shi wannan tsari ne wanda bai taimaka wa kowa ya takura wa kowa wanda baya kan doron demokradiya baya kan doron adalci.
1: Farfesa Abubakar Umar Kari masanin siyasa tarayyar Najeriya kuma karshen jigon rahotannin mu kenan na wannan maraice. A jamhuriyar Niger kuwa kwanaki kalilan bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta cimma yarjejeniya da kamfanin Zimar Hi-Tech na kasar Canada don gina wata sabuwar matatar mai a garin Dosu. Masana tattalin arziki da yan fafutuka sun fara ba da shawarwari na fatan ganin gwamnatin ta dau matakan da suka dace don kauce wa irin kurakuran da aka tafka a yayin kulla alaka da kamfanin CNPC na China lokacin aikin matatar mai ta farko a ta Soras a Damagaram. Ga wakilinmu ne mai Gazali Abdul Tasawa da ƙarin bayani.
10: Yarjejeniyar da gwamnatin ƙasar ta Nijar da kuma kamfanin na Zimar na ƙasar Canada suka cimma ta tanadi gina matatar mai ta biyu ta ƙasar a garin Doso da ke a nisan kilomita kimanin 130 da birnin Yamai. Sabuwar matatar man ta zamani da za a gina za ta dinga samar da gangar mai 100,000 a kowace rana ta Allah. Kuma da yake jawabi a wajen rattaba hannu kan yin wannan yarjejeniya. Ministan harkokin wajen Nijar Malam Bakar Ya Osangare ya yi ƙarin haske kan abin da jejene ta kunsa yana mai cewa
11: la convention soumise à signature entre la République du Niger et le groupe Zimar.
10: Yace jejene da aka rattaba wa hannu tsakanin Nijar da kamfanin Zimar ta tanadi cewa kamfanin na Zimar shine zai daukar nauyin zuba jari da tafiyar da aikin gina matatar man da kuma tafiyar da aikin ta a cikin wa'adin da jejeniyar ta tanada da kuma mallakawa gwamnatin Nijar da matatar daga ƙarshe. Aikin zai laƙume kuɗi da yawan sai kai dalar Amurka miliyan 1,900. Kamfanin na Zimar zai kwashe shekaru 3 yana aikin gina matatar ya kuma tafiyar da aikin tatar man na tsawon shekaru 13. Kamfanin na Zimar na da wa'adin watanni 4 domin nemo jari na gina matatar man da kuma sauran abubuwan da ake bukata na tafiyar da aikin da kuma karkare shirin neman kudin tafiyar da aikin baki daya a cikin wa'adin shekara daya.
11: Financier devra intervenir dans un délai de.
10: Sai dai wasu ƴan Nijar din na ganin akwai buƙatar gwamnatin ta sa ido wajen ganin kamfanin ya tafiyar da aikin nasa a cikin adalci.

0: To Mandala da fatan shirin ya kayatar zamu ji ga wasan kwaikwayon nan da ke fadakarwa na jika karo.
1: DW jika karo.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na jika karo inda muke kawo muku sabon jerin wasan mu akan yan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa wannan labari yana isar da sakon bincike ne akan yadda duniyar basirar computer take ta kawo sauyi a rayuwar mu ta yau da kullun a wancan kashi na biyu an sallami Rabiu daga asibiti amma yan uwansa basu gamsu da maganin da aka bashi ba a wannan asibiti na Tunkuza a dai bangaren kuma a can kauye inda aka haifi gaji ta taso da kakarta wato Suraya ta kai wa yarta Hindatu ziyara ba komai tsakanin su sai zaman doya da manja kullun sai tashin hankali wannan ziyara ta babar Hindatu ta fara damun yarta ta ko za ta mayar da ita gida bari mu same su a can kauyen a farkon wannan kashin mai taken daure dai
4: dan karamin lambun da Suraya ta yi a bayan gidan su Hindatu da kuma Sani yana da kyau shukar ganyayyakin da ta yi suna tasowa gunin sha'awa kuma tumatirin kwanan nan ma zai nuna Hindatu na cikin kitchen tana wanke-wanke ba ta iya hango Suraya daga nan amma tana sane da abin da take yi tana durkushe a tsakankanin shuka tana cire ciyayi daga shukar tumatirin tunda Suraya ta zo ta fi zama a lambun musamman ma yanzu tunda shukar tata ta fara yaya
5: waya Hindatu waya Hindatu ki taimaka mu
6: wai menene ne saboda Allah da annabi
7: babu Suraya ce fa da alama wani abu ne ya same ta fa
6: anya kuwa ni fa ina ganin tuntube ta yi
5: Hindatu zo mana
7: ina fa ganin ba maganar wasa bace gara ki je ki ga abin da ya faru ta iya yiwa ciwo ta ji
6: kai ka je mana ba abun da ni zan bar inji dan kai baba tata ta da wani hatsaniya kayan nan za su wanke kansu ne
7: to shikenan ni bara inji
6: wani ne zai sa dan Allah ta annabi zai hana mata
5: Hindatu
7: Hindatu maza ki zo ki ce maka maciji ne ya sare ta isauri da Allah
6: maciji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maciji sannu baba sannu
7: yi maza ki gyara teburin nan da Allah Hindatu a kwanta baba kwanta da kwanta akan teburin kwanta
5: kuna gore ba ku tsaga ku janya da ku
7: a ba za a yi haka ba wannan hanyar tana da hadari maza da Allah ba ni wayata da Allah ya kamata mu nemo manhajar nan na basirar computer da Sale ya bani labari ya ce za ta iya bayar da shawarwari a yanayin irin wannan na gaggawa isauri dan Allah ki jiki ku mu waya
6: mana wannan manhajar dan Allah ta ba wata kawa ta shawara ba mai billewa ba asibiti ko ya kamata mu kaita
7: to amma ki duba fa yanda kafafuwan ta fa suke gashi yanzu sun riga sun fara kumbura fa
6: to dan Allah dan nan bi sai wanne kake kai ma mai gida ka fito da motar nan mu tafi mana dan Allah in
7: to shikenan
6: yawwa to ga kamata rike ta
4: Gaje na san ta tafi yanzu nan. Kusan a ce ta gama shiryawa. Ban daki kawai za ta shiga. Amma a lokacin da ta yi kokarin bude kofar ban dakin wanda suke amfani da shi, ita da Zainab sai ta ji shi a rufe. Ta yi kokarin yin amfani da ban dakin kamar minti 15 da suka wuce lalle kamata yi a ce Zainab ta fito shin ban dakin Rabiu na buƙatar wani gyaran ne ballantana a ce zai buƙaci yi amfani da nasu
8: da mutun a ciki Zainab Rabiu
9: ya hakuri kadan
8: af ya hakuri Zainab ashe Zainab ne a ciki amma me take yi haka har yanzu bata fita ba ni kuma gashi lokaci yana so ya hakuri Zainab dan Allah ki sauri ina son na fita ne.
9: Ya kike?
8: Lafiya kalau Zainab.
9: Dan Allah ki hakuri. Na dade a ban dakin ko?
8: Ba damuwa. Yau Zainab dan dakata mana.
9: Menene?
8: Me yasa har yanzu baki fita ba? Kamata yi a ce tuntuni kina makaranta.
9: Bazan je bane.
8: Me?
9: Nace bazan je ba.
8: Kika ce bazaki je ba?
9: Eh.
8: Me yasa? Me yake faruwa? Zainab Wannan shine karo na uku da baka zuwa aiki a cikin satin nan. Lafiya kike kuwa?
9: Lafiya ta kalau, hutu kawai nake yi.
8: Hutu? a tsakiyar zangon karatun? San wannan ba dabi'a ki bace ba. Kin tabbata lafiya kike?
9: Lafiya ta kalau gaje. Ki bar maganar nan mana. Habba.
8: Habba ke kuwa Zainab. Kwanan nan fa kina yin wasu bakin abubuwa. Sai kawai ki zauna a gida. Ba kya magana da kowa. Idan wani abu ne yake faruwa.
9: Nace ki bar maganar nan gaje. Lafiya ta kalau kin ji?
8: To shikenan. Waɗannan tufafin da ke hannunki kuma fa?
9: Eh. Ina buƙatar na sa su ne.
8: Lalle ni din nan ma sai a hankali wallahi. Ba koko? Na gane ai.
9: Wai ba za ki bar maganar nan bane gaje? Me ke damun ki ne? Ba dama mutum yayi wani abu cikin sirri a gidan nan sai ai ta tambayar sa?
8: To naji. Naga kina yin wasu abubuwa ne a gidan nan da baki saba yin shi ba Zainab. Shine kawai abin yana damuna.
9: Ba wani abin damuwa gaje. Ba na son nayi wata hulɗa da dalibai ne yau. Shikenan?
8: To, yayi. Amma dai idan kina buƙatar tattaunawa,
9: kin san bana buƙata garau nake kuma gaje, Allah kuwa.
8: To shikenan.
4: Malam Sani na tuka motar yana fama da stiyari kamar ransa zai fita. Yana ta juye-juye yana kauce-kauce don kada ya fada manyan ramukan da ke kan titin. Yana ta mita a zuci, yana tsinewa shugabannin da suka zaba saboda sun ki musu ayyukan more rayuwa a kasar su. A gidan bayan motar kuma Hinda ta ce yake rike da babarta wadda ta dora kanta a cinyarta. Sarai da ya jikin babu dadi. Harshenta ya kumbura, bakinta na kumfa, idanunta sai jujjuyawa suke ta yi ko ina. Gabobinta kuma sun sandare ta yadda Hindatu ba ta iya lankwasa su, duk kuwa da kokarin da ta yi nayin hakan. Hindatu fa sai ta fara kuka wiwi, babarta mutuwa za ta yi.
1: Hindatu, Hindatu ya ta. Ki tafi ki banne.
10: Ba ni nan ba ba ki tafi zani. Ka Hindatu ki nan tana nan tare da ki.
7: Hindatu.
10: Na'am.
7: Ya jikin nata.
10: Ga kanan ne wallahi.
7: Ya take ji yanzu.
10: Mai gida dan Allah ka kara gudu.
7: Ina fa iya bakin kokari na. Kin fasan cewa wannan hanyar ba ta da kyau. Akwai ramuka da yawa kuma suna da girman da bazan iya kauce musu ba. Dole ne na dinga iya bakin kokari na wajen kauce musu.
10: Ya hakuri baba mun kusa isa ki daure. Kada ki rabu da ni, kada ki tafi ki bar ni, ina son ki babata. Haba mana dan Allah baba, kis Allah ya baki lafiya dan Allah. Mai gida haba ka kara sauri mana dan Allah.
7: Haba ya kike so ne, ya kike so ne, kin san fa yadda hanyoyin nan suke fa, kin san cewa ba su da kyau, kuma kina bin hanyoyin nan kullum. Motar nan fa tana iya lalacewa.
10: To shikenan kawai mai gida ta faru ta kare. Wato ka fi damuwa da wannan tsohuwar motar ga akan babata ko?
7: To shikenan ki yadda kika ga dama. Na ga maki hanya ba ta da kyau.
10: Ba da
7: kai. Ash. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kuma ka shikenan. Ka asha. Haba.
10: Inna lillahi yanzu kuma me faru mai gida dan Allah?
7: Kai, ta haice ta fashe.
10: Wayyo Allah.
7: Ai na faɗa miki gashi kuma taya ta fashe.
10: Shikenan na shiga aku. Wayyo Allah mai gida. Wayyo Allah.
7: Me ya faru? Me ya faru?
10: Faɗa miki. Mai gida ba ta yi numfashi dan Allah kai wani abu ka ce maka mai gida. Wayyo Allah baba kada ki mulaka.
7: Kauce da Allah, tsaya da Allah, ki shiru da Allah, kauce ki bani wuri. Ayya.
10: Ayya mai gida mai ne.
7: Na zuciyarta ba ta bugawa. Ina jin fa ta rasu.
10: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo Allah na dan Allah kada ka faɗa haka dan Allah baba dan Allah ki tashi kada ki mutu ki bar ni baba ta. Inna lillahi wa inna
7: ilaihi raji'un. Ki hakuri ki kwantar da hankalinki. Sanin kanki ne fa duk mai rai mamaci ne.
10: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
7: Ki yi hakuri, ki yi hakuri.
10: Inna
7: lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki yi hakuri, ki shiru.
3: Da wannan abin tausayi muka kawo ƙarshen wannan kashin. Shin da gaske Surayya ta mutu? Idan ta mutu, yaya Hindatu za ta ji wannan rashi na babarta da ta yi? Me ya sami Zainab? Kuma me ya sa take ƙoƙarin ɓoye abin da ya same ta? ko za ta fada wa gaje nan gaba? Ku biyo mu a shiri na gaba don jin yadda za ta karke. Idan ba ku samu damar sauraron wannan kashi ba ko kuma waɗanda suka gabata, kuna iya sake sauraron su a shafinmu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Muna lale marhabin da shawarwarinku a shafinmu na Facebook. Daga nan sashin Hausa na DW nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya.
0: To da fatan shirin ya ilmantar kuma fadakar. Yanzu kuma lokaci ne na jin sakonnin rayanku wanda kuma muna tare da Muhammad Tijjani san kai tsaye da ke bibiyar shafukan mu na sada zumunta a wannan rana. Muhammad Tijjani san barka da wannan maraice.
11: Barka da aiki Abdul Karim.
0: Kakamin kamo ka kai tsaye ma a studio.
11: Wannan haka. To ina ga zan tafi a gurguje da yake.
0: A karkafa da to in ka taba gurgujen karkafa.
11: Isasshen lokaci. Zan dauko da batun zaben kananan hukumomi a jihar Kebbi.
0: A'a. Bauchi dai ko?
11: Eh Bauchi nake san cewa. To sakon da muka samu ne ya fito ne daga
0: Kebbi.
11: Kebbi haka
0: a Najeriya.
11: Eh duk da ma dai watakila dai ban dauko sunan mai sakon ba amma dai daga jihar Kebbi ne. Yana cewa maganar gaskiya bai kamata ba a ce ƴan adawa a jihar Bauchi sun kaurecewa zaben kananan hukumomi dake ko da aka gudanar ba domin kawai kamata yayi su gwada irin tasu sa'a
0: warrai ko kamar yadda ta fara a Oshun su da suka fito da yake mutane kusan miliyan 2 suka register kuma kusan hakan suka kada gura kuma ga tasirin hakan ya tabbata akwai bukatar kowa ya daina cewa za a yi murjiya za a danne a ka fito kai ma kai abin da ya dace sai ka jira ka gani
11: ga doka ga komai ma wani abu ya biyo baya za a
0: shine
11: wato kai kara gaban kotu to kan wannan batu ga Yusuf Lufofana Latsa yace a gaskiya dai wannan kauracewa da ƴan adawa suka yi wa zaben kananan hukumomi a Bauchi akwai ayar tambaya a cikin sa duba da yadda siyasar Najeriya take tafiya ga Biliyamun Agurmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi shi ma yace DW kauracewa zaben kananan hukumomi da jam'iyyun adawa suka yi haka shine mafita a gare su domin mun san wato na didora za a yi
0: to amma a fito dai ai zaben kuma kaga an hana mutane yin zabe waɗanda suke da damar zabar misali jam'iyyun adawar kaga an toshe musu wannan haƙi nasu
11: to ka gani to ta kila dan haka ne ma Usman Haruna ke cewa a gaskiya wato me ke cewa kauracewa zaben kananan hukumomi da ƴan adawa suka yi a Bauchi hakan bai kamata ba ya kamata su fito a buga da su to amma tunda sun ki shine wato
0: suka koma gefe kuma kaga ba da ma korafi tunda za a shiga zaben ba
11: yana nufin hakan da suka yi watakila wato Allah ya sa shine mafi alkhairi a gare su
0: to dan shiga wani labarin
11: mu bari mu tsallaka wannan batu a gurgujen mu je ga sakon
0: san hankali din da ya tabbata a gurgujen
11: Alaska tsatsumburin dan autar radio martaba tsatsumburin yace matakin gwamnatin Niger da wato na cimma wannan yarjejeniya da kamfanin Canada na gina wa kasar matatar man fetur ta biyu yace kowa aka ba aikin sai yayi zalunci ya kamata gwamnatin Niger ta san da waye kamata ta yi irin wannan mu'amala
0: ai shi sa aka jan hankalin tun da wuri dan a samu kada ayi tufka da warwara ko aka kitso da kwarkwata
11: to shi kuma Musa Mala Endu daga birnin Kazawe na Niger din a sakon sa na hadin gwiwa da Sanusi Madattai da Garbu Kazawe Niger suka ce wato su dai al'ummar Niger fatan su wannan yarjejeniya ta kawo ƙarshen matsalar man fetur da ake fuskanta a wasu yankunan Niger din ga Abdulmumini Sule Tsauni shi kuma yace matakin da mahukuntan Niger suka dauka na zakulo arzikin ƙarƙashin ƙasa da Allah ya huwa cewa ƙasar yace Allah ya sa hakan ya amfani talaka
0: duk fatan da ake kenan dai ya zama to ƴan ƙasar su ci amfanin abin da suke da shi
11: wannan haka to ga Sanusi Madattai da Magaram da Yakuba mai aski ba da raka da Musa Mallam Indu Kazawe suka ce ko shakka babu ci gaba da yin gumda baki da shugabannin ƙasashen Afirka ke yi kan garkame mashigin Hormuz wanda Iran ta yi yace ya samo asali ne daga tsoron da suke yi wa kasar Amurka ko ma shugabanta Donald Trump.
0: Haka dai rahoton ma ya nuna suna tsoron kada bita da kullu ta biyo baya.
11: Wanda haka. To ga Rabe garin Mallam da wato garin Mallam Tahiro a Guna a yankin Zandar ne na Jamhuriyar Niger. Shi kuma yace al'ummar DR Congo Allah ya kawo ƙarshen rikicin siyasa. Wato afuwa kuma da gwamnati za ta yi wa fursunoni Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa Abubakar Kawu Girgi yace gwamnatin ƙasar Congo wannan yunkuri naki abu ne mai kyau domin dai zaman lafiya shine gaba da komai muna fata za a gaggauta yin wannan afuwa ko babu komai zaman lafiya zai kara inganta a wannan kasa dake gabashin Afirka.
0: Muna godiya sosai Muhammad Tijjani san zamu je ka Khadija Ahmad Rufai dan jin labaran duniya zage ne biyu.
12: DW labarun duniya.
13: Kotun koli ta Rasha ta tabbatar da hukuncin hana jam'iyyar Ya Bloko mai adawa da yakin Ukraine shiga zaben majalisar dokoki wanda za a gudanar a watan Satumba. Kotun ta yi watsi da karar da jam'iyyar ta daukaka duk da cewa shugabanta Nikolai Rybakov ya buƙaci a maido da rajistar jam'iyyar. Ya Bloko ta ce za ta sake daukaka kara zuwa kamatun koli na kotun. A wani bangare kuma wata kotu a birnin Pskov ta yanke wa mataimakin shugaban Ya Bloko Lev Schlossberg hukuncin daurin shekaru rusha daya da wata daya bayan an same shi da laifin bata sunan sojojin Rasha. Wakilin Amurka na musamman Jared Kushner ya gana da Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu a birnin Quds a yau, inda Israila ta ce an cimma matsaya kan matakan kwance da marar Hamas da kuma aiwatar da shirin Amurka na bayan yakin Gaza. Taron na tsawon sa'o'i ya biyo bayan tattaunawar da Kushner yayi da wakilan Hamas a Masar. Ofishin Netanyahu ya ce tattaunawar ta kasance mai zurfi da amfani, inda aka amince da kafa kwamitoci biyu, daya kan kwance da marar Gaza, dayan kuma kan tsaftar muhalli, ruwan sha da kiwon lafiyar jama'a. Isra'ila ta ce dole ne a kammala kwance da marar Hamas kafin fara sake yakin wato sake gina Gaza. Sai dai har yanzu akwai sabani kan ko Hamas za ta mika makamanta baki daya. Isra'ila dai na kokonto akan hakan yayin da Amurka ke ganin hakan abu ne mai yuwuwa. Wani jirgi mara matuki da ake kyautata zaton daga Rasha ya fito ya shiga sararin samaniyar Moldova sannan ya fashe a wani fili a cewar ƴan sandan kasar. Jirgin ya fadi ne a yankin Stefan Voda dake kudu maso gabashin Moldova inda ya haddasa wata karamar gobara amma dai babu wanda ya jikkata. Masana na bincike kan wurin da jirgin ya fadi. Kafofin yada labaran Ukraine sun ce jirgin mara matuki samfurin banderol na Rasha ne wanda ya kauce daga hanya yayin da yake gab da birnin Odessa na Ukraine sannan ya shiga Moldova. To iyakacin abin da ya sauka kenan Abdul Karim gare ka.
0: To a gaishe ki Khadija Ahmad Rufai karshen shirin kenan baki daya godiya ga Muhammad Tijjani Hassan da Brita Gruna da kuma Jorge Gutierrez suka kula da na'ura. Abdullahi Tanko Bala shine editan mu na wannan rana. Sunana Abdul Karim Muhammad Abdul Karim nake cewa muku kwana lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
14: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.